nakalista na kanini na wala pa bigla. Dali. Anyway, balikan na lang natin. Priniperdone. We're saying hi, reaching out to all our friends na kasama natin ngayon sa simulcast ang mga taga Filipino Music Central in Washington, D.C. Babe Radio Network. Of course, yung mga kaibigan natin sa 92.5 Beam FM, Manila Wave Radio, 95.7 Desire Radio FM, RD Love Radio, SPC School 106.7. Of course, yung mga kaibigan natin

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM

Bay. Hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass.